0: Cora, Cora. Yeah, we're Calico.
1: Aliwa.
0: Nalak Waranga. Nalak Mira. Nalak Karajamboya.